0: kuangana.
1: Umekuwa ukigonga masi, saa ile ameenda kwao, unaanza kupigia mama mkwe simu ukimtukana.
0: Unachapa nyau.
1: Kwa nini unatukana mama mkwe? Ulikuwa unakana mama mkwe ama ulikuwa unakana masi? Inama jonte.
0: Wakikaa kimalenge, unachapa nyaunyo.
1: Wachana na mama mkwe, endelea na maisha yako. Tafuta pesa upendwe na mwingine.
0: Na washi misbehave, unachapa nyaunyo.
1: Jonte, tajetos nyahunyo. Nyahunyo,
0: nyahunyau. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo.
2: Unataka kuinua biashara yako hadi next level?
3: No problem.
2: Lakini hauna cash flow?

0: Tuko na Magnetic mzee mzima.
1: Upo titi.
0: Niko titi Magnetic, sio?
1: Kabisa.
0: Mwanangono huyu, sio? Ameitimu. Ameitimu, sio?
2: Yee, tinara.
0: Ilulume, sio?
2: Ilulume.
0: Hakuna kupoa. Asanti sana Queeni Mwende wa Masharia. Wewe ni ambaye mtangazaji shupavu, sindio?
2: Kweli kabisa.
0: Ameacha studio yanukia marashi.
2: Yanukia fiti sana.
0: Marashi ya popu. Shia si ya
2: popu. Si ya popu, hiyo ni ya Queeni.
0: Huyo
2: ni Queeni.
0: Huyo ni Queeni, uwezi copy paste Queeni.
2: Uwezi.
0: Utapigwa.
2: Uruke.
0: Ilulume, sio?
2: Ilulume.